0: This is Mike from Bethel Search and Rescue. When traveling in the winter, carry a shovel, axe, and an ice pick with you. You're listening to KYK 640 AM, Bethel, Alaska.
1: Kuyana ilaka kaluta akasa kumik imi kamik ni tugni sumtni.
2: Yoko kanam singsagot katalan kanam singsagot katak kani ko to nasun kita kum kuinga ani kita sang katas mne matung kuyo sumt kuisek ka sang katas mne tungawan ne yutang lanis kanadu tatam sakni. Atin sakacum gayu takat. Dosik to tam tamaku tamai. Siusik nam tokto ikatin. Atin gayus kam tokto koh kait kut. Ikatin bisksuta, ikatin yusksuta. Salito ikatin pingin akakam tokto yus kumun ayaw gayu makam okto ay. Alkot ay tatukulog yaksutakan kasi wakitskan eh. Kung aspetilya katagalog binaksak kuma askena ni manatok pinsiyo sa ngam kanoyot sa asin ngulun to ay away kotin sang katagas mun ka to ay kanamsika kakatadlang at salito sang kahas ni tamani kuinga yutang lanis kunatitak kuinga sang lanis kunne. Wat nilam gayo knakto ko da yu sama wane sang kata asam ni sukulu ang lesun ng ilama. Ta wat nisito ay kaya guta kang ukto ay agut kaniksagat kaniksang kahtuman kami damaya wang lasul lang at tamatum tamay nasin. Wat na yaga kama kami dama sayo kinakto iyon kaya ng mga kakasa. Tawatin sa dito kaya kapagkatin kaya kung kaya ng taktatsyat niya o tuksus ka nun ilukpailim takto ay ayagkatani pilas kukut. Tawatin sa kakukunangakan mo kuwala ta ayagkakseta. Ayagkatus kulagot ta siku kapiakan tagam ta ay tawatin ta ay pilukta. Sali pilukta kam ta sam kritukya mukhipi nata san vittago mitgam tunnam gosukki pin lathaput sarittau katin ayaga ayaga yungakama untup stma namai mumma uktakkinga chakhato tamasku tayyot suki sanim tifkna kumtungni khutai tifkni sarittakko khai tifkni ayakshtakla tanim lingana yasqa. Sunok tamay tamat, tamaku tamay toat na tututukul atutuwa muktuktok kapok tamaan na pat nakankas wakasun siwis kong pinakhtutuan. Salimay magunay akataan ispsi, tamaan at kunaksaksi. Sanitukunaklu siya ayagayakska si may. Toaya, kliklu siya ay maklakayakasi. Toi kung kuta tamatum na sine to kluta ayok sa sulkut magutup sumta ayag kam to kwatin na to sa pit kuna ko ayok na ay kut yus kumi ko kwatin ang kasuk yunam ito na ayok suito yuk kalukun sa pinak suito ilumin yuk kaluk pinak suito yus kumi at lani kwatin. Midlani tun khatin nunani khatin bilani cham khulani unatulu ko pinakhtuluni. Yus khukta kun manayat lgani cham gumakun tais kam khtulun pinakshunani. Tawatin toi upsuni kinaya ayatukili. Ayagayu malla sasutai tukunani maasu sasutkait paivungakrit. Sattakko khatukut. Atun ngiling at akasus musung ni uksukakat at akuluki tok kakakalan musung ni uksukak na klipi unakso ni akan kaisuk sa iwis ko maasi to kasketo salitumi klipi makuni ayatuloy ni iwis ko munayagatuloy ni
1: Juliana Ilaga Luda, Akasar Makimi Ramaknitugnisim Tni, Jali Ilaga Narachp, good Stamirit make it Fartia Ramkingani, 11:30 AM, Mami. Bura.
3: Jayaka Nakwa Mumkasu Tamare Yugaka.